Naji si mami rada telat. Dumeheus kadang pagusti saparantos awet unyuk-unyuk nate. Kalayan disyukur